Mae nialla kula ka portana ra chene kami panja nyasa exato keta kalyanta ta pa monate isapita oruro tokane utheraki mai hichuro salya hichuro oruro markana hikisi phewa